0: susumu adwuma odi fo awiebre mu opowura susumu ayi sasa boye nome efro manfo so no atene nkapa
1: ayi na msese adifo mu gwa hudru mesi mechi anso fo so echi na so odi fo agabu so ama me ho adwiri me papa
0: oh na sa babo na ka wosi asofo no ebi eya sempakafo ebi achechefo na ebi so mo tumi